0: Magandang umaga sa ating mga tagapakinig dito sa Pinoy Ako. Yan po ay si Noel Cabangon, ang Panginoon, ang aking pastor. So yan mga kaibigan, siguro maganda rin minsan na magpatugtog tayo yung pang ano sa ating puso. Parang, you know, it will give us more faith in God. Kasi alam mo naman, minsan yung buhay-buhay natin, hindi pwedeng puro na lang masaya. Kailangan magpatugtog din tayo ng parang, you know, inspiring na kanta para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay dito sa Sydney, kahit saan po kayo. I just want to say good morning sa ating mga live streamers dito sa Pinoy. Ako, si Tito Romy from the Philippines, of course. Ang sabi niya, ang ganda ko raw ngayon. Siguro dahil lamang po sa kulay ng suot ko. Kasi alam niyo po, mahilig ako talaga mag-coordinate ng ano lang para lang mabago yung mood ng tao. Kasi minsan pag halimbawang makulimlim, dapat wag kang magsuot ng maitim. Kailangan bright. Kaya nga puro bright yung mga sinusuot ko kasi gusto ko maging bright din yung mga araw ko. At saka yung mga nanonood makita nila na kahit papano bright dito lagi tayo sa ating ano, kahit may mga pinagdadaanan tayo. Yan mga kaibigan. So meron tayong yun yung kasama ko, yung co-host kong dalawa, si Myrtle at saka si Terry. Mag good morning nga muna kayong dalawa.
1: Hi, good morning po ulit. Andito po na naman kami. Sana po ay subaybayan nyo kami hanggang alauna ng tanghali. Ayan. Dito sa Pinoy Alive 90.5.
0: Okay, ikaw Terry, mag-hello ka sa ating mga tagapakinig.
2: Hello sa mga ating mga listeners sa Alive 90.5 FM, Pinoy Ako.
0: Ayan.
2: Nandito na naman kami.
0: Nandito na naman kami para makausap ninyo kung mayroon kayong gustong sabihin. I-text nyo lamang po dyan kasi nakikita ko po yung mga sinasabi nyo dito sa amin. So, ayan. So, si Maria Arlene Lagramada Tea. I think Arlene, I'm not sure kung si Arlene, I think siya yung na-meet ko nung bumili ako ng mga Filipino products sa isang ano sa Makati, yung dinadaanan papunta yung one morning when I was in the Philippines. Gumising ako ng maaga. Sabi ko, ano kayang gagawin ko kasi ako lang mag-isa dun sa hotel. Tapos wala naman akong ano kasi I don't know. Oh yes, that's right. Nag-attend lang ako ng kasal. Saka yung gusto ko lang kasing ma-experience kung ang kasal sa Pilipinas na napaka-ingrande kasi alam mo naman tayo, pag pobre lang
1: pag
0: tayo,
1: Pilipino,
0: hindi natin nasubukan sa Pilipinas. Yung pumunta man lamang sa isang fine dining, hindi ko yan nasubukan kasi sa sobrang hirap ng buhay ng inyong lingkod. So, dito lang sa Australia ko nasubukan lahat yung mga hindi ko nakain na pagkain, pati yung mga lugar na hindi ko narating sa Pilipinas. Kaya nung imbitahin ako nung aking inaanak dito sa Sydney, sabi niya, ikakasal daw sila dun sa isang lugar. Saan ba yun?
1: Malapit sa Makati.
0: Malapit sa Makati.
2: Sa Quad.
0: Ginugil ko. My God! Mga artista lang palang ikinakasal doon.
1: Talaga?
0: Kaya sabi ko, I know.
1: Eh bakit artista ka rin naman eh?
0: Alam mo ba? Dahil doon, sabi ko, I'm going to the Philippines. Kaya nandun ako, I think, mga ilang araw, mga siguro 5-7 days, para lang mag-attend sa kasal na yun. At nang ma-experience ko kung paano maging ano ba, maging kagaya nila ng mga ilit,
1: yes,
0: na mga ang gaganda ng mga suot, tapos yes, yung venue talaga.
1: Yes,
0: hindi tayo mga ordinaryong Pilipino pwedeng magpakasal doon kung wala kang
2: millions.
0: Kasi ganun ang naggastos nung inaanak ko. Kaya tawag nito, mga artista nga eh. Kaya yun lang. Kaya ako sabi ko, gusto kong masubukan naman na kung paano, what it feels like to be like them,
2: yes,
0: experience that akasal na talagang ingrande. My God. Kaya sabi ko, pag ako'y ikinasal, kaya kung kayo ay nakikinig, kung sino man kayo,
1: maghanda na kayo ng pera.
0: Kasi kailangan natin ng 1,000,000 pesos mahigit daw. Of course, this is sa Australia naman. Yung I think it will cost mga 30, something ganun.
1: Yung mga
0: taga-Australia, kaya nilang anuhin yun. Okay? Yung 30K na Australian money.
1: So dalhin mo dun.
0: Dalhin mo dun. Kaya kung kayo gusto nyo mag... nagbibiro lamang po ako, okay?
1: Pero tandaan mo pa ikinasal ka dun. Walang divorce dun.
0: Alam mo ba, sabihin ko na sa inyo, yung carriage nila. Alam mo ba yung kabayo na parang prinsesa ka? Tapos yung venue talaga. Dito sa Australia, lahat na halos ng mga kasal na atinan ko na.
2: Saan sila?
0: Okay?
2: Saan sila kasi isang venue?
0: Basta doon sa...
2: Dusit?
0: Hindi Dusit. It's a different very wedding, famous ano, yeah, Filipino venue sa... doon sa mayayamang lugar na hindi pa natin nararating. Kaya nga, kaya nga, sabi kong ganun, my God, ganun
1: yung mga kabayo-kabayo nila, karwahe.
0: Kaya kung kayo ay nakikinig, yun po yung narating ko dyan sa Pilipinas at talagang maganda. So, I would like to say hello, nice. Good morning. Po, tita, sabi niya, si Maria Santiago, and I know I was talking to your son the other day kasi dumating na yung kanilang marriage certificate at you're coming apparently next month. So, magkita tayo, darling, kung kayo ay pupunta. Alam mo na, ang gusto ko, kayong mag-asawa, punta uli kayo sa bahay, please. Meron lang tayong gagawin together. So, ayan, si Maria Teresa Santiago, yung mga taga Isabela dyan, good morning sa inyo. So, ayan. So, sabi ko nga, earlier, ikaw Terry, anuhin natin? Meron ka bang suggestion mamaya na pag-uusapan natin? Kasi alam ko, ikaw mahilig ka sa ano eh, mahilig tong kasama kong isa mag-send ng mga political, pero hindi nga lang tayo pwede lang tayong mag-comment siguro, yung mag-usap lang kung anong nangyayari sa Pilipinas, pero yung mag ano tayo tungkol sa political, hindi pwede.
1: Yes.
0: Ayan, hindi pwede. Yep. And Jason William Gregory, sabi ni Jason, magandang umaga. I think Jason, he's an Australian and he knows how to speak Tagalog kasi sinabi niya magandang umaga. Kaya Jason, kung ikaw talaga ay marunong mag-Tagalog, naiintindihan mo yung mga pinagsasasabi ko siguro. Diba? Yan si Jason. Yeah. So ayan mga kaibigan, yan po ang ating pinag-uusapan ngayon. And of course, ang susunod natin ay pagkatapos nitong patalastas na to ay tayo ay magpapatugtog ng Apo Hiking Society. Ito ay panalangin. Sabi ko nga, puro parang have you noticed ang mga tinutugtog natin, it's something to do with.
2: Dapat manalangin tayo dahil sa Lindol sa Mindanao.
0: Yes. That's why we have to pag-uusapan play. How we can help ang mga ating mga kababayan sa Pilipinas. Okay? So, magpatugtog muna tayo ng isang commercial.
3: Alive 90.5. 5. 5. 5.

Ikaw ang mahal, Eva Eugenio. Kung kayo po ay mga may minamahal dyan at kayo ay nag parang secretly in love, para sa inyo ito.

0: Okay, mga kaibigan, Eva Eugenio, ikaw ang mahal. Gusto ko lang mag-hello sa ating mga live streamer. Mayroon tayo sa Amerika, yung ate ko sa Pennsylvania, si Ate Lourdes, nanonood sa atin dito sa ating live streaming. And of course, I would like to say hello sa chairman ng Alive, si Mr. Ansley Dennis, na nasa alam ko sa ngayon nandoon siya, I think sa Thailand. Napaka ang gaganda ng kanyang mga pinopost sa kanyang sabi ko, alam mo, ang Thailand pa lang ang ganda-ganda.
1: Really?
0: Hindi pa ako nakarating doon. Kaya I think pag pumunta tayo sa Pilipinas, alam mo ba, siguro maganda na tayo ay magpunta sa dumaan tayo, kasi malapit lang ata ang Thailand sa Pilipinas. Ilang oras lang. So, ayan, mga kaibigan. Alam mo ba, tayong matatanda, kayo ba ay may mga wills na?
1: Wala. Ako hindi gumagawa ng wills.
0: Bakit?
1: Wala naman akong iiwanan na will eh.
0: Hindi totoo yan. Alam nyo, kanina, habang ako'y naghihintay ng time natin dito, nakaupo ko dun sa labas. Dun sa labas, ang daming libro na yung isang libro na binabasa ko, yung mga motivational na libro na yan, dyan ko din nakita yan. Pero wala namang nagmamay-ari sa libro na yan. Kaya kung gusto nyong basahin or dalhin mo muna, hiramin nyo muna, pwede.
1: Oo.
0: At itong nakita ko ay napaka-importante po ito. Napaka-importante, alam mo? Napaka-importante sa ating matatanda. Itong nabasa kong libro na to, Legal Topics for Seniors, Diary ng 2026. Kaya napakaganda. At this was written by, I think, the Australian government. So, hiniram ko lang ha, dyan sa labas. But when I was flicking through different pages, ay naku, ang dami nating pwedeng pag-usapan. Ang isa niyan, itong libro, sabi ko nga, ito was written, ito nga, may message pa, from New South Wales Aging in Disability Commissioner, tapos itong yung New South Wales Premier, forward from the New South Wales Premier tungkol dito sa librong ito, which is napakaganda sa ating mga seniors. Not just for seniors, of course, everyone. Kung wala pa kayong wills, ay babasahin natin kung ano ang dapat yung mga gagawin. Pero itong libro, sabi ko nga, sabi dito, I am pleased to present ito. This was written by the New South Wales Premier, Honorable Chris Minns, Member of Parliament, New South Wales Premier. I am very pleased to present the 2026 Legal Topics for Seniors Diary. This diary is an important resource to help seniors across New South Wales find useful information about your legal rights and where to go for help. You can read about recent scams to look out for, how to spot signs of elder abuse, what to do after a disaster. You can also find out about where to go for your help if you are experiencing financial hardship or worried about your safety. Ayan, thank you to Legal Aid New South Wales for producing such a valuable and practical publication each year. So, mga kaibigan, every year pa lang ito. Alam mo, siguro sa Filipino community, bihira ang bumibili ng mga ganitong
1: information.
0: This is, sabi ko nga, I just discovered this while I was waiting for our time. But this is a very important na libro na bili natin.
1: Oo.
0: On behalf of New South Wales government, I offer my best wishes for a happy and healthy 2026. Yan po ay galing sa New South Wales Premier. And one thing that I want to talk about, yun nga, yung wills natin. Kasi akala natin, porke wala tayong mga pag-aari-ari, hindi na tayo dapat gumawa ng wills. But no, that's wrong. Kailangan lahat ng, I mean,
1: senior.
0: Seniors. Oh, kahit hindi mga seniors. Kasi hindi natin alam yung buhay natin, di ba? Hindi natin alam.
1: Parang preparation para.
0: Preparation para sa mga anak natin or kahit yung mga kabataan dyan. Yung mga kabataan dyan, alam mo, kailangan din nila gumawa ng wills. Kaya nga ito, wills in other ways to plan ahead. Kaya this is a very important book. Kung I will find out kung magkano itong libro na to, because I think I would like to buy this and put in my office as well, para yung mga people waiting to see their client, yung client ko ba, pwede silang magbasa muna dito. And this will give them different information sa kung anong dapat gawin. Diba? So ito nakalagay dito, wills. Okay? Ito, umpisa natin dito lang. Itatagalogin na lang natin, but we'll read it in English because this is in English first. Okay? And then itatranslate natin sa Tagalog. A will is a legal document that sets out how you want your assets to be distributed after you die. You can use your will to ensure your loved ones are provided for financially and to say who you want to look after your pets. Oh my God, see? Kahit yung pets, importante. You need to appoint an executor in your will. An executor is someone you choose to carry out the instructions in your will. It's important to choose someone you can trust in who has the skills to do the role. If you die without a will, the law sets out the order in which family members will inherit your assets in the proportions they received. It is better to make a will so that you have a say. Totoo yan. Mm-mm. Kasi hindi naman sa hindi naman
1: naghahanda
0: ako ng dudungan dito. I'm just reading this and also based on my experience, you know, working in the community for the last 27 years, there are people na wala talagang will.
1: Yep. Yeah.
0: Being, alam mo, totoo
1: yan. Especially yung walang relative.
0: Yes. Alam mo ba, being a real estate agent, I meet people every day. Yung mga experiences nila, ikwento nila, tapos yung ibang nagbibenta ng bahay, sabihin ko na sa'yo, I think I've encountered na, I think experience ko lang ha, dalawa ang natatandaan ko, na yung nanay nila sumakabilang buhay, walang will yung kanilang nanay. So of course, mapupunta muna yan, hawakan muna yan ng gobyerno. Yung trustee. Kasi yung government, they need to protect yung namatay. Kung saan mapupunta yung assets, yung bahay, kung anong pera ni nanay or what. So, matagal yung proseso na yan.
1: Oo, totoo.
0: Hindi, totoo. Matagal. Yung iba nga, inaabot ng taon. Kasi kung may mag-o-oppose din, kaya napakaganda na kayo.
2: Yeah, totoo yan.
0: You know, I'm not saying, I mean, you're in your 60s. And then sabi niyo, wala kayong will because...
1: Wala.
0: No, you have to do that. Kasi...
1: Walang pag-aawa yan.
0: Yung inyong mga super, yung insurance. No, not because you don't have a house that you're not going to do your will. Paano yung pera nyo sa banko, yung pera nyo, yung insurance and all this. No, don't say na wala. Meron. Okay? So it's very important. Mamaya ipagpapatuloy natin. Ito sabi dito, how do I make a will? There are strict legal requirements to make a valid will, including having the will signed and witnessed by two people who are not beneficiaries. Okay? Napaka-importante yan. Kailangan yung taong i-assign nyo doon sa will nyo, hindi part ng pamilya nyo. Kasi maaring magkaroon ng conflict of interest.
1: Conflict of interest.
0: Kaya sabi dito, You can do it yourself. Will kits are available, but it is best to make your will with a professional such as a lawyer or ito, the New South Wales trustee in guardian to make sure your will is legally valid and clearly reflects your wishes. Diba? Napaka-importante. Kaya kailangan, I know may mga abogado dyan, the only charge I think to make a will sum. Kasi nag-ano na ako eh. Gumawa na ako. Ako, being a single mom, I have to make my will. Kasi kung ano mangyari sa akin, diba hindi natin alam yung buhay natin. You know, so kailangan gumawa kayo, magpagawa kayo ng will sa abogado. And I know that time, alam mo, sasabihin ko na sa inyo, I only paid $250. But maybe now, it depends sa pan siguro kung marami kayong assets. But mabait yung anak nung kaibigan ko, she's a lawyer. And she only, I think, hindi ko nga alam kung baka nilibre pa ako kasi doon siya sa opisina, ako nag-uopisina dati. Ngayon nga lang, bumalik na siya sa mananay niya, doon na siya sa bahay nila. But, it's not very expensive. Humingi kayo ng advice sa abogado nyo at kayo ay gagawin. You need to do it professionally kasi hindi nyo alam kung anong gagawin nyo eh. Diba? So it's better to get the professional or yun nga yung dito sabi dito doon pag kayo ay walang will yan ay mapupunta sa New South Wales trustee and guardian sila yung nag-handle at yan yung sinasabi ko na mahabang proseso dahil sila ang magdi-decide kung saan mapupunta yan. So yan po
1: sa trustee, pagka-trustee.
0: Tapos dito, nakasabi dito, disputes, yun, yung sinasabi ko kaya nga kailangan yun ng professional about wills. Okay, dito, sabi dito, disputes about will can arise for several reasons, including if the will was not properly signed or witnessed. If there are allegations that the person did not have capacity to make the will or that they were unduly influenced to make the will. Ibig sabihin yan, kung halimbawang ginawa nyo yung will nyo na nagkaroon ng dispute, tapos yung taong naggawa, yung gumagawa, yung taong naggumawa ako ng will at ang capacity ng utak ko ay hindi sasabihin ng mga anak ko ay nung gawin ni mami yung will namin si
1: state
0: mami
1: of mind,
0: yung
1: wala.
0: State of mind ko wala so pwedeng i-dispute yun ng kanilang kapatid. Bibigyan lang tayo ng example dito ha. So, totoo yan. Ang isang example, sabihin ko na sa inyo, di ba nagkakasal din ako? Meron akong ikinasal na Pilipina, tapos ang asawa niya puti. Bago lang, papunta-punta siya dito sa Australia, Pilipinas, pero yung mga anak nung lalaki, si tatay hindi binibisita nitong mga anak. So, yung pinakasalan ng Pilipina, lahat ng ari-arian nung lalaki, kasi totoo yun,
1: napunta sa kanya.
0: Yung lalaki may sakit, may cancer. Okay? Ibinigay nung lalaki doon sa Pilipina. Alam mo ba, sabihin ko na sa inyo, nung mamatay yung tatay nila, nag-dispute yung mga anak. Kasi first of all, itong Pilipina bago lang dito sa Australia. Bago lang silang mag-asawa. Kasi nung ikasal sila, kinasal ko sa ospital. Nung ko sila kinasal kasi hindi na pwedeng umuwi yung lalaki but meron siyang witness na mga puti. I think yung aywan ko kung yung abogado niya nandoon or what. Pero nag-dispute pa rin yung mga anak. Yung bahay nung lalaki binigay dun sa asawa kasi kasal sila eh. Kasi yung tatay nainis sa mga anak, dalawa yung anak niya. Hindi niya binigyan ng kanusawil. Pero pwede pa palang i-dispute yun.
1: Oo, kasi bago yun eh.
0: Halimbawa ako, inasawa kita. Mm-mm, bago lang tayong mag-asawa, ibinigay mo lahat sa akin yung iyong ari-arian, pera, lahat, kotse.
1: Oo.
0: Pwedeng i-dispute ng anak
1: mga
0: mo.
1: Anak.
0: Oh. Okay? Kasi bago lang tayong mag-asawa.
1: Wala kayong anak.
0: Wala, oo, wala kayong anak. So, meron pa rin. Kaya, mas even though ginawa siguro yun ng professionally nung abogado, pero pwede pa rin mag-dispute yung mga anak.
1: Oo, totoo.
0: O kung sino. Hindi. Kasi, hindi rin naman fair yun. Mm. Na ibigay lahat sa palagay ko doon sa bagong asawa. Diba? I don't think that's fair na porque hindi bumisita yung mga anak mo na ibigay mo sa lahat doon sa babae. Kasi, you know, dugo mo pa rin yan. Alam kong kaya kailangan din siguro paggagawa tayo ng will, maging fair tayo sa mga anak natin.
1: Para walang away.
0: Para walang away. Kasi, yes. Kasi pag nag-away-away yan,
1: oo.
0: Alam mo ba, magastos. Kasi sa abogado, alam mo, ang abogado mahal per hour.
2: 5,000 per hour.
1: Oo nga.
0: Mahal ang abogado. Pag, yep. Lalo na pag sa korte ang dispute. Mm-mm. Mahina, ay naku, ang...
1: Per hour, per minute,
0: per
1: or whatever.
0: Per hour nila, at saka... Mas baka maubos lang inyong
1: kikitain doon sa attorney.
0: Sa attorney nyo. Kaya, napakaganda po nitong libro na to.
1: So,
0: this is a very good book. So, I'm so thankful kung sino man ang naglagay dito sa labas, sa reception dyan. Thank you. So, ipagpapatuloy natin mamaya yung tungkol sa will. Kasi itong maraming mga bagay na what other documents should I have. So, ipagpapatuloy natin mamaya. At sabi nga dito, I would like to say hello sa pamangking ko sa Albania. I would like to say hello to all the Filipino in Albania. Albania is too far away. Sorry guys, I never heard before kung saan mang part yung Albania. I'm not good with geography, worldwide geography. Ang alam ko lang sa Asia at saka sa America, Europe, yung mga napuntahan ko lang lugar. But I would like to say, yung mga Pilipina dyan sa Albania, I know they work hard to bring... yung kanilang mga pamilya sa Pilipinas buhayin. And I would like to say hello. Sabi niya, morning, good morning, auntie, beautiful. Kumusta? Meron pa siyang beautiful auntie. Okay lang, work ko dito sa Albania. Yes, I'm so happy that, you know, ang Albania pa lang kumuha ng mga trabahante sa Pilipinas. I was worried when she said she was going there. Sabi ko, akala
1: para
0: ko.
1: Nakita ko sa news kagabi yung the other day, Albania, mayroong mga protesters na ang dami sa ano. Parang saan? Merong do sa Albania.
0: Okay.
1: But, parang meron, parang magulo din.
0: Hindi ko gaanong, mamaya, anuhin natin, i-google mo nga mamaya yung tungkol sa Albania. And we will just, because I know maraming mga Pilipina na pumunta sa Albania na kinuha nila. They're okay. They're okay. That's why I'm happy na itong batang to napunta ron dahil sa buhay. Pag-uusapan natin yan. Sa buhay sa Pilipinas. Kaya tayong mga nasa ibang bansa, alimbawa sa Australia, America, in Europe, ang buhay natin, nandito na tayo sa bansang nagbigay ng magandang kabuhayan sa atin, magandang future sa atin. Kaya yung mga lugar na pinupuntahan ng ating mga kababayan sa Pilipinas, hindi natin alam kung ano ang pamumuhay doon dahil nga bihira tayong pumunta sa mga lugar
1: make
0: na yan.
1: Make sure na safe sila.
0: Kaya I'm happy na they are safe. We have to thank whoever nagdala sa kanila doon and they are okay. So, ayan. I would like to say hello to my friend Angelina Rossi for listening to us even though she doesn't really understand our dialect. Okay? So, ayan mga kaibigan. Magpatugtog nga muna tayo dito sa susunod na ano, na advertisement natin and then we will continue our conversation dito sa ating istasyon dito sa Pinoy ako. Yan.
2: Alive 90.5.

Tina, ang buhok ko ni Noel Cabangon. Ito rin ay para sa ating mga seniors na nagmamahalan at umiibig kahit matanda na po sila, kahit maputi na ang buhok ko.

ni Imelda Papin sa atin, sabi ko nga, sa ating mga nagmamahal dyan, bakit ikaw pa nga na mali na pag-ibig?

0: nila, mga anak nila. So, kanina binasa natin, babasahin muna natin sa English tapos itra-translate na lang natin sa Tagalog. Sabi dito, what other documents should I have? Ito, you should always also talk to a lawyer or New South Wales trustee and guardian about this planning ahead of documents. Enduring, ayan, ang kailangan nyo, ito, enduring power of attorney, yun. Ang una niyong kailangan gawin. When you make an enduring power of attorney, you're appointing an attorney, which can be a person or an organization like New South Wales trustee and guardian, to make decisions for you about property, financial and legal affairs in case you lose the ability to make these decisions. Ayan. So sinasabi dito na kailangan nyo nga kumuha ng abogado or kailangan nyo ngang pumunta sa New South Wales Trustee and Guardian kasi napupunta talaga dun pag hindi kayo gumawa. But it's better to do it, plan it ahead. So ito, sabi dito, to make decisions for you about property, yun na nga, tungkol sa inyong mga ari-arian, mga financial affairs, in case nga na walang kayo ng ability na gumawa later on. They can also make those decisions for you whilst you still have capacity if you have authorized them to do so in the enduring power of attorney document. Your attorney can do things like manage your bank accounts, pay bills, and buy or sell property. Ayan, kung halimbawang inassign nyo yung attorney ninyo, which is talagang dapat naman talaga, kung wala kayong ibang tao na pwedeng i-assign na mag-act on your behalf. Yes. So, ayan, pwede nyong sila ang magbayad ng mga bills nyo, ng inyong mga, or kaya ibinta yung inyong property.
1: Gaya doon sa ate ko, no?
0: Yes.
1: Siyang attorney na mag-execute kasi, ano siya eh, may sakit siya eh.
0: Yes.
1: Sa kanya ang last will ng mother ko eh.
0: Ayun, see? Yan, sa mother mo, gumawa siya ng will. So now your mother is 102. See? That's good. She prepared the will early. So ayan mga kaibigan, kaya napaka-importante talaga. So another document, ito, another ano, enduring guardianship. Ayan. An enduring guardian is someone you appoint to make personal, okay, health, in lifestyle decisions for you, like where you live or what medical or dental treatment you get. Ayan, yung enduring guardianship, yung lifestyle mo, sila ang pwedeng magsabi. Kagaya ko, halimbawa, okay, gusto kong magpa-facelift or whatever. I'm just giving an example, di ba? Pwede yung enduring guardianship ang maggumawa para sa'yo kung wala ka ng capacity na mag-decide. Okay? An enduring guardianship only starts when you become unable to make your own decisions. Ayun. Tapos yung susunod naman, advanced care directive. Ito yung talagang pupunta ka na sa nursing home siguro to. Ito nakalagay dito. An advanced care directive outline things like the treatment and care you want or don't want if you become seriously ill or injured in the future and you are unable to speak for yourself. Yep. You can find more information about advanced care planning at health.nsw.gov.au/ECP. Ayan. Ito, yun nga sabi ko dito, ito na siguro pag tayo ay pupunta na sa nursing home or kung saan tayo titira pag tayo ay tumanda. Si ikaw, kung sakaling ikaw ay, ano, saan mo gusto, nursing home or sa bahay?
1: Sigurado sa nursing home ako dahil walang mag-aalaga sa akin dito.
0: Ayun,
1: siyempre, kanya-kanya silang buhay. They cannot take care of you, especially may family silang to take care, di ba?
0: Oo, totoo
1: pero
0: yan.
1: Pero ang nasa sa isip mo, pagdating ng panahon sa nursing home na ako pupunta nito, kasi someone will take care of me. Oo. Not your own family.
0: Oo, totoo.
1: Yep.
0: Yeah. Ikaw, Terry, saan mo gusto? Kung sakaling ikaw ay tumanda, saan mo gusto? Nursing home or sa bahay?
2: Sa bahay.
0: Sa bahay.
2: Ayoko na sa nursing home.
0: Yes. Eh kung wala kang bahay, saan ka
2: pupunta? Maraming sakit na makukuha ka dyan. Tsaka mag-iisa ka dahil hindi mo kilala yung mga...
0: yung mga tao.
3: Eh kung wala kang asset, wala kang bahay, saan ka pupunta in the end?
2: Imposible. Meron.
3: Saan?
0: Alam mo, sa palagay ko, ako kung ako ang mamimili, saan ko gusto magstay? Sa bahay. Kasi, yun nga lang, tayong mga magulang na walang mga anak ng babae, delikado. Kasi yung ating mga manugang, hindi tayo babantayan.
3: Yeah, totoo.
0: Maaring yung anak natin gusto tayong bantayan, but
3: yes,
0: yung manugang. Kasi hindi lahat ng manugang ay mababait.
3: Yes, correct.
0: Kaya, alam mo, siguro, I mean, tayong mga Pilipino, alam mo ang totoo niyan, tayong mga Pilipino, we are so close family.
3: Mm-mm.
0: Yung ating, napaka-importante sa atin yung familia eh. Diba?
3: Oh, closeness.
0: Yung closeness natin. Kaya, kung tayo ay tatanda, kahit gustuhin natin na sa bahay tayo, sa palagay ko, hindi eh.
3: Kasi kailangan mo rin mag-aalaga
0: sa
3: iyo.
0: Dito sa Australia,
3: oo, kailangan
0: napaka,
3: mo rin.
0: Napaka-iba ang pamumuhay.
3: Yep. Kahit may sarili kang bahay.
0: Kahit may sarili kang bahay.
3: Kailangan may somebody else na in the company, yung magmamaliki ka para sa'yo, magdaling ka sa kung saan-saan.
0: But alam mo, may isang example akong, may isang Pilipina na sabi ko nga, I think na-mention ko na rin to, yung anak niya puro lindalaki.
3: Oh.
0: Na-stroke siya. Taga-Mandruid.
3: Oh.
0: Okay? Na-stroke siya. Tapos, dinala siya sa isang nursing home, bandang Cityway.
3: Mm.
0: And may kaibigan ako dito sa Blacktown. Sabi niya, Fe, pwede ba yung ate ko kausapin mo? Kasi nagmamakaawa yung ate niya na kung pwede daw, bumalik siya doon sa unit niya sa Mandruid.
3: Mm.
0: Dinalaw ko siya doon sa ano? Doon
3: hospital.
0: Sa nursing home.
3: Nursing
0: sa
3: home, oo.
0: I know half of her body na hindi, yung nakakalakad
3: stroke
0: pa siya,
3: oo,
0: na-stroke siya, naapiktuhan yung left side niya kasi dito yung heart natin eh. So, alam mo, naawa ako kasi talagang nagmamakaawa siya. Sabi niya, Fe, tulungan mo naman ako na makabalik ako sa ano mo. Ang problema, hindi ko kilala yung mga anak niya.
3: Oo.
0: So, kahit pwede kong maaaring may magawa ako para sa kanya, nakausapin yung anak niya. Kaso hindi ko,
3: hindi ikaw ang magdi-decide.
0: Hindi ako magdi-decide. Yung anak niya,
3: totoo.
0: Anak niya pam naman, pulis.
3: Oo.
0: Pero hindi pwede kasi
3: may
0: sarili
3: family
0: siya. Yun nga, yung guardianship, enduring guardianship.
3: Oo.
0: Meron siya eh. Kaya mahirap mag-decide ng ganun. Pero nakakaawa yung ganun.
3: Oo.
0: Kasi alam ko, kung doon siya sa bahay,
3: komportable siya, kasi bahay niya yun eh.
0: Kasi bahay niya. Totoo yun. So, ayan mga kaibigan, we are talking about wills, which is very important for seniors. In this one naman, ito naman ay news dito po sa ating community news, Parramatta Community Aged Care. It's funny because we are talking about wills for seniors. Ito naman,
3: Aged Care.
0: Parramatta Community Aged Care Expo. Ito, Expo. Come along and join us at the free Parramatta Community Aged Care Expo on Thursday, Friday, the 19th of June from 10 a.m. to 1 p.m. at the Winty Leagues Club. So ayan, mga kaibigan, meet local aged care providers, ask questions, get trusted advice, and discover services including in-home care, health and well-being support, mobility aids, financial planning, retirement options, and more. The first 200 attendees will also receive free coffee. Okay? Register for free today through the Aged Care Events Community website. We look forward to seeing you there. Kaya lang hindi nila ilinagay kung ano yung website nila, but you can have a look at that, Parramatta Community Aged Care Expo. So yung ating mga tagapakinig, kung sila po ay Parramatta, Seven Hills, and Cumberland at saka dito sa lahat ng mga nasa hills, kahit yung mga taga Blacktown, pwede rin silang pumunta rito because this is a very
3: kahit
0: good
3: sino pwedeng pumunta dyan.
0: Community events na we are talking about kanina, yun nga, yung care, advanced care directive sa ating matatanda. And then it happens na this 19th of June from 10 a.m. to 1 p.m., alam mo, siguro mag-a-attend ako dito.
2: Yeah.
0: You know, dapat mag-attend din kayo. Tapos mapag-usapan natin.
2: Malapit lang yan.
0: It's on the way. It's along Rich, amo,
2: Wintisley.
3: Meron na kami ito. Nag-attend na kami niyan before.
0: M4, yeah. On the right-hand side, Wintisley Leagues Club, nandyan lamang po. I think it's Smith Street.
3: O, mga Pilipino rin yan nag-ano eh.
0: Mga kaibigan, napakaganda. Pumunta po kayo dito sa Winty Leagues Club on the 19th of June. Pero binurado yung Thursday, nilagay incorrect daw, Friday daw. Tingnan mo nga kung ano yung date yung 19th of June, please, because I'm reading this in someone corrected the Thursday and put Friday. So what is Friday?
3: Maybe 20 na yan.
0: Can you have a look, please? Kasi baka mali, pumunta sila doon.
2: 19 ng June.
0: It is Friday?
2: Yes.
0: Okay, mga kaibigan, tama. Binura nung, because someone typed Thursday, the 19th of June, but it's Friday, okay? So mga kaibigan,
3: Friday.
0: Very good yung pumunta kayo doon para magkaroon kayo ng idea. What is it like I keep saying the seniors, the old people, but I'm also old because yung lingkod ninyo is already 67 years old, which is, you know, very seniors na po. So this is also good for me. If it's going, why don't the three of us go there? Just to,
3: I'm 72.
0: Ayun pa lang yung kaibigan ko dito, 72 years old. So we just look young, okay? But we really are old, okay? So we, if you are listening earlier, meron pong free na information para sa mga matatanda. Para sa mga matatanda tungkol sa age care expo po ito ng mga matatanda. Age care na doon lahat. Pwede kayong magtanong. Pwede kayong, in-home care. See, sabi ko na sa iyo eh. Meron yung including in-home care, health and well-being support, mobility aids, financial planning. Napakaganda po. So, habang ito ay puntahan nyo po yan dahil habang kayo ay nakakalakad pa, kayo ay malusog pa, napakagandang pumunta dyan sa expo na yan. So ayan mga kaibigan, na itong libro na aking na binabasa ko lamang po ito para sa informasyon, dahil marami ditong topic every week. Alam ko marami ditong topic tungkol sa matatanda.
3: Because
0: we need to be
3: kasi we're aging
0: population
3: na.
0: Magkaroon tayo ng knowledge kasi you know what? The old people, they have longer yung buhay ba?
3: Ang dami na kayang mga senior ngayon kaysa
0: In their 80s, 90s, God.
2: Yeah, centenarian.
3: Marami na,
0: I don't know what it is. I think it's because the food we eat, sobrang, malulusog kagaya natin. We're in, I'll be, nearly 70s. Ikaw, 72 ka na. So, we don't look our age, that's the thing. Kaya napakagandang
3: tsaka yung mga matatanda dito, they try to enjoy kasi kahit matanda sila nagka-travel sila, nagpupunta sila sa group, nag-a-attend sila ng mga function. Kaya hindi tayo talagang focus sa natin.
0: You're talking about function nga pa lang, this coming Friday the Philippines is going to have Philippine Independence Day on Friday. Kaya, yun po ay gaganapin sa Dalton House. I know we've been talking about that before and I think ubus na yung ticket. I think there's going to be probably about 500 to 600 people there. Sana nga pwede akong mag-interview ng I will try to fixed yung aking outside broadcast na interview, ano, kung pwede kong madala, but maybe I wouldn't, hindi ko alam. Basta kung alam kong i-operate yung ano na yun, maliit na. Mahirap pag matanda ka na rin kasi.
3: Informin mo rin sila na to, dahil para it's about community rin, para malaman nila kung meron silang gustong ipaabot sa mga community.
0: Yes.
3: Through you. Yeah. Sa radio program mo.
0: Kaya nga, alam mo, nakakatuwa nga eh, kasi even though I've been doing this here for over a year, magdadalawang taon ako dito sa Alive 90.5, hindi pa rin alam ng mga Pilipino na ako ay radio host.
3: Yeah.
0: You know, it's funny. When I was invited to event somewhere in Blacktown, and they were asking yung mga media daw, mga media.
2: And, media beta.
0: Sabi nung may-ari, tita, ba't hindi mo sinabi na ikaw palang ay announcer? Kasi akala lang nila ako ay real estate agent or isang Pilipina lang dyan sa tabi-tabi dyan sa Dunside. But they don't know that I can...
3: Kaya you make your announcement this Friday.
0: Hindi sa akin yun. Nasa ano yun, kung gusto nila akong magsalita. But they don't know that I can be their voice. Whatever it is na gusto nilang sabihin.
3: Yes.
0: Lalo na sa coverage na dalawang pwede kong pagsalitaan tungkol sa buhay-buhay dito sa Australia. In kung ano ang ating maibibigay na payo sa ating mga mamamayan. Diba? So, because hindi ko talaga sinasabi na ako ay announcer sa radyo, akala nila na si Faye Hayward ay walang selfie sa kanila.
3: Hindi lang ako nag-broadcast na inaano
0: ko sa community, halimbawa sa mga ano nila, pag nandoon ako, hindi ko sinasabi na ako ay media, ano, na talagang I'm here.
3: You're a DJ.
0: Ang laki ng coverage namin dito. So, yun lamang, kaya...
3: Kaya pwede ka mag-announce sa Friday pag nasa stage ka.
0: Kung ako ay anuhin nila, bibigyan nila ako ng chance. But it's okay kung ayaw nila. But that's alright. Basta ang mahalaga, nakapagkapagbigay tayo ng payo, aral na makakatulong sa ating mga mamamayan dito sa Sydney, kahit saan, sa ibang bansa. Kasi we are
3: pag
0: live.
3: Pag meron gusto lang ipaabot sa buong mundo, kung ano yun.
0: Maano nila. Dahil we are alive. We are live.
3: Yes.
0: All over the world, we can be heard.
3: So,
0: ayan mga kaibigan, magpatugtog muna tayo ng kanta. Si Imelda Papi na naman po uli. Umiibig ako. My God. Totoo nga ba? Sana nga magkakotutong.
3: Set aside
0: ko na pag-ibig na yan. Ayan mga kaibigan.

Ayan po mga kaibigan, si Imelda Papin, bakit ikaw pa? Ipagpapatuloy natin yung usapan natin kanina tungkol sa wills kasi napaka-importante po. Sabi ko nga sa ating mga, lalo na sa ating mga seniors na wala pang mga wills sa kanilang mga relatives